Efo ki ngā le li mo fa tu tu ana ai potu ngau ai pule ana wa nge ko ya ko mo ni sila ve i mo ta u fa ngau ana ta ko ni fa la o ke popo o ma lu e ta ngai ta to lu ka u ma ana ai me fa so sare u ta fe a mo ya e ta no fa pa ya i fa nuani i o fa fa no ke re o fa ni te i fa mo ni te o wi ke ko to a pe fi tu fa no ke hi va fa no me Access Radio ta no fa po ni o no